0: East Legazpi City ang pagbulusok ng bulalakaw. Sa kanyang video, kulay berde ang ningning ng bulalakaw na tila bumagsak sa likurang bahagi ng Nag-aalborotong Mayon Volcano. Pero nilinaw po ng FIVOLS na hindi tumama sa dalisdis ng Mayon ang bulalakaw dahil naglaho na ito habang nasa himpapawid pa. Kinumpirma rin ng Philippine Space Agency sa hiwalay nilang pahayag, anila, dahil sa bilis ng pagbagsak, nagdulot ng matinding friction ang init sa himpapawid dahilan para mag-vaporize ang bulalakaw.
1: Nawala ng tirahan ng mahigit 400 pamilya sa sunog na sumiklab sa Barangay Santa Ana sa Taguig City nitong Lunes. Nagsimula ang sunog banda alas 5 ng hapon at mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na mga bahay dahil na rin sa malakas na ihip ng hangin. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog kung saan 75 mga truck ng bumbero ang rumispunde. Inabot sila ng 8 oras bago tuluyang napula ang apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang nasaktan sa insidente pero tinatayang nasa halos 4 milyong piso ang halaga ng pinsala. Inaalampansan ni ng sunog na nahatili naman sa mga evacuation centers ang halos 200 apektadong pamilya. Namahagi na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga nasunugan. Nagpaliwanag ng Department of Energy kung bakit malaki ang naging dagdag presyo sa diesel at gasolina ngayong Martes kumpara sa naunang estimates noong weekend. Pero sa unang araw ng kalakalan sa world market, aba malaki agad ang natapya sa presyo ng langis dahil sa balitang malapit nang magkaroon ng kasunduan para matapos na ang giyera sa gitnang silangan. 2 linggo na mula ng huling ginamit ni Gabriel ang kanilang van. Kung hindi lang kailangan bisitahin ang lola sa Cavite, hindi na muna sila gagamit ng sasakyan dahil sa mahal na diesel. Kanina, nagtaas na naman ng halos 2 piso ang litro ng diesel, mahigit piso rin sa gasolina at kerosene.
2: Madalang na po namin gamitin kung kailangan na lang po talaga eh. Kasi sobrang malang diesel ngayon.
1: Pero hindi hamak na mas malaki ang dagdag presyo kanina kaysa sa estimate na lumabas nung weekend na wala pang piso sa lahat ng produktong petrolyo. Paliwanag ng gobyerno, tumaas kasi ang tinatawag na risk premium, pati na rin yung freight. At pati na rin yung insurance cost na ipinapatong ng mga kumpanya ng langis sa presyo ng produktong petrolyo. May ilang oil companies pa umano na umabot ng 10 piso ang nakwentang dagdag presyo. Pero syempre, hindi ito pinayagan ng gobyerno. Hanggang ngayon kasi, DOE pa rin ang nagdidikta ng lingguhang price adjustment dahil umiiral pa ang State of National Energy Emergency.
3: Later on, kung mawala na ho ang emergency power, balik na ho tayo sa old regulation, baka doon na nila yan gawin.
1: Pero kahit nirendahanan ng DOE ang dagdag presyo, dismayado pa rin ang mga jeepney groups dahil mababawasan na naman ang 10 pisong diesel discount ng gobyerno.
4: Yung 10 piso dinidiscount sa amin ng DOTR through LTFRB na 10 piso kada, magiging 8 na lang yan. Ano ba yan?
1: Tanggap naman ang mga kumpanya ng langis na DOE pa rin ang masusunod sa presyuhan hanggat may energy emergency. Bagamat mas mataas umano ang binayarang risk premium ng ibang oil companies kumpara sa inanunsyo ng DOE.
5: For this week, I think it's the industry accepted that. No? I think yung next coming weeks, baka meron pa rin maipapatong na recovery pero not as big as today.
1: Pero may namumurong good news sa susunod na linggo dahil malaki agad ang ibinagsak sa presyo ng petrolyo sa world market sa unang araw ng trading. 8 pesos sa diesel, lagpas 4 pesos sa gasolina at 9 pesos sa kerosene dahil sa balitang posibleng malapit na ang kasunduan para matapos ang giyera sa Middle East. Pero magtutuloy-tuloy kaya ito hanggang Biyernes?
5: It may hold, no? Kasi medyo malaki talaga yung binaba, no? Although pwedeng mabawasan pa yan, no? Kasi fundamentally kasi talagang sabihin natin yung tightness still there.
1: Samantala, naibigay na ang unang batch ng pautang ng gobyerno para makabili ng electric vehicles ang mga jeepney operators at TNVS drivers. Isa sa nakautang ang grupo ni Kaobet na nakakuha ng 3 million pesos na pwede ng pang down payment sa 2 EVs.
4: Magsiship na tayo from diesel-fed o gas para dito sa electric vehicles. Sapagkat nakita natin mga programa, ang mga problema, noong last week of March, biglang tumaas ang diesel.
1: nasa 6.7% ang interes ng pautang na babayaran sa loob ng 5 taon.
6: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: sa mundo ng mga tao ang pag-ibig.
1: Tinol ang tawag sa Pilipino. Masipag, masilog at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanyang galing

Para sa ating balitang kalusugan, medyo nakakalungkot dahil mas maraming namamatay raw ngayon sa buong mundo dahil sa cancer. Mas lumaki ang percentage of deaths worldwide ngayon na dulot ng cancer ayon sa isang bagong report. Pagitan ng 1990 at 2013, ang proportion ng lahat ng pagkamatay na dulot ng cancer ay tumaas mula sa 12% papuntang 15%. Sa kabuuan, nagkaroon ng 15 milyong bagong kaso ng cancer, 8 million deaths at 196 million years of a healthy life ang nawala noong 2013. Ayon pa sa mga researchers, ipinakikita sa findings na pagitan ng pagsilang hanggang sa edad na 79, isa sa bawat 3 lalaki at isa sa bawat 5 babae ang nagde-develop ng cancer. Ang pangungunang cause o nangungunang cause of cancer death noong 2013 ay ang tracheal o bronchus. Ito po yung main passageway papunta sa baga. At lung cancer na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng may 1.6 million na katao. Ang breast cancer ang nangungunang dahilan ng lost years of healthy life sa mga kababaihan. At para sa mga lalaki, ito po ay ang lung cancer. Ayon sa pag-aaral ng Global Burden of Disease Cancer Collaboration Group, ina-analyze ng team ang data ng 28 uri ng cancer mula sa 188 bansa pagitan ng 1990 at 2013. Ang pag-aaral na ito ay na-published online ngayong May 28 sa journal na JAMA Oncology.

Punta han ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at important na produkto sa abot-kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West.

Para naman sa ating balitang kalusugan, pangalagaan ng sarili at mga kapamilya laban sa lamok, ang West Nile virus, La Crosse encephalitis, malaria at dengue fever ay pawang naiyahawa ng mga lamok at karamihan ng mga outbreaks ay confined sa specific na mga lugar. Kung mapapansin raw ay mas maraming lamok ngayon kaysa sa mga nakaraang panahon. Ang mga paniki kasi or bats na tinatawag ay kumakain ng maraming lamok. Pero kumukonti na ang kanilang populasyon, in part ay dahil sa white nose syndrome. Para mabawasan ang mga lamok sa ating paligid, ay simulan sa paglilinis ng mosquito breeding area sa inyong bakuran. Alisin ang lahat ng sources of standing water or tigil na tubig, kabilang na ang mga lumang gulong, discarded pots, at maging mga patungan ng halaman, at ano pa mang bagay na maaaring mag-hold ng tubig. Itapon ang laman ng mga bird baths at pet water dishes at palitan ng fresh water at least 2 beses kada linggo. When possible, magsuot ng long-sleeved shirts, long pants at medyas outdoors. Magpahid rin ng repellent sa exposed skin at sa manipis na damit dahil maaring tumagos ang kagat ng lamok. Huwag hahayaang makapasok ang mga lamok sa inyong bahay. Magkabit ng tight-fitting screen sa mga bintana at pintuan. Kung may makikita naman mga patay na ibon sa paligid, maari raw itong indication ng presensya ng West Nile virus sa isang rehiyon. Kaya i-report ang sighting sa local authorities pero huwag hahawakan ang mga patay na ibon. Keep in mind rin na ang mga ibon ay namamatay dahil sa iba't ibang dahilan bukod sa virus.